0: ba nagsusubok eh. Purpose ng iprom? Bakit may iprom? Risable pa? O safe po siya? Pero... program yung ano, sa CMO, ano yung mga default dyan. Doon pala yun eh. Kaya pala nilagyan ng EEPROM ni AI. Hindi ko naman maalala yun, nilagyan. Baka nakalimutan ko na lang. Kasi yung mga devices, may name, di ba? Yung mga default, ako eh, USB, PNP, ganun. Yung pwede pa lang palitan doon sa EEPROM na yun. Ito, Farden, PNP, whatever. Ano mo sabihin, lalabas yung pangalan na yun, yung company mo, something, pag nakita yung known device. Pati yung lakas ng ano, yung volume control, pwede mo nang ilagay sa default ng gusto mo. Start sa 20%, gano'n. Sa mic, gano'n din. But na anything, ano, related dun sa CM108. Kaya, pwede ba, is din. Pwede kong, ano, silipin mamaya.
1: Paano ka magra-write dun sa CM, dun sa e-prop na yun? Saan may application?
0: Download daw eh. Tinanong ko kagabi eh. Ay, kapag saan matat naman natin gagamit? Akala ko, cut control na eh. Yung pala yung version na susunod pang may cut. Nakalimutan ko na sa tagal. Kaya ko na itong iwan itong project natin. At, yeah, merong parang ano, pati. Hindi naman pati. Merong talagang app na libre para maano ma. Mga connect ka.
1: Eh, paano yun? Paano mag-register? Yung app sa PC o cellphone?
0: Register sa ano? Sa kung saan gamitin itong ano? Yun ang ano, hindi ko pa alam. Eh, wala naman ba? Di ba, e-prom ka lang ng baterya nun.
1: Merong di baterya, merong ipinablast lang, nandunan siya. Yeah. Merong volatile, mga gano'n. Mga e-prom. Kailangan baterya. Tatandaan ko pa rin. Unang trabaho ko rin. Electronic technician ako. Pero hindi ko alam saan gamit yung binibenta namin na gamit.
0: Parang Eric. Maraming alam dito sa e-prom na to. Nag-alang gano'n sa MCSS ng ano, programming. Diba? So, well, ano yun, may maintain kung walang battery. Magandang tanong. Sabi, mga hard drive, pero hindi EEPROM. Di ba yung ano ko nasira, EEPROM. Kung kailangan ipalip ko sa isa. Sinanda yung mga settings para gumana ulit dun sa nasira.
1: Mapauwi yan sa Philippines. Pag umuwi ako, dalit yan. Papalitan natin doon.
0: Nangungutan ko na nga yun. Nandito sa likod eh. Sa ilalim. Padadala ko sana sa utol ko. Pero hindi mo marunong. Kung saan makapadala eh. Di ba? Walang mangyayari. Meron akong ano sa'yo eh. charger station, nagsira lang yung baterya eh. Mas yung gagawa. Dinala sa isang electronic siya pa, hindi alam. Ay naku, ano ba yan?
1: Weather station mo, nagsasalita pa yung parang NOAA.
0: Tapos ano, mayroong app. Yung app na yung na-connect sa internet. Tapos lang ito, kung malapit ang kilat sa'yo, kung ilang kilometer sa way, yun. Mayroong mga notification. Kaya ako binili yung para sa kilat eh. Eh, nasira baterya. Tapos tama sana doon. Ang bala ko yun, eh. Yung, di ba meron akong linear actuator. Ipag-program sana ako ng app na or tapos sinabi, oh, 5 kilometers away, okay, cut off na, patay na mga radyo. Eh, wala eh. Nasira pa din eh. Hindi ko pinabayaan sa kung saan. Good.
1: Yung battery nga, replaceable. Pero, or rechargeable.
0: Solar panel yung ano, yung weather station sa mga gilid. Eh, nagkawa ng ano, antena, pinaba nila. So, nung pinaba yun, hindi na sinuli. Ngayon, siguro sa walang araw, eh, pwede, madedrain na, super drain. Ayun, nasira yung baterya sa loob. Nag-research siya yung baterya, hindi basta ano, papalitan. Kailangan i-alisin ang hina. Nakahina. Hindi yung bang nakalagay. So, tsaka itura, Marcy, parang kapasitor. Yung dalawang dulo sa isa lang, hindi sa magkabila.
1: Baterya ng computer ng araw, no? Hindi ko siya pwedeng balitan ng ano. Ilang volts ba yung battery nun?
0: J65P mobile, J65. 2.4 ata, parang ano, wala kang 3. So, medyo alam ko, pero nakakita ko sa, meron naman ang bebenta. Kung nandun, kami yung drone, battery din, pero habang ako nang limit po, diba? Nasa bahay, sa loob na ng bahay, diba?
1: Sabay, nasa, naka-expose pa sa labas yun, yun, no?
0: Pinaka-unit nasa labas. Pero battery nasa loob ng unit. Pero ngayon, kaysa ganun, eh, habang ako natin niya, magbabattery na ako sa baba, nandiyan yung supply, di ba? Yan ang maayos. Kesa yung papalitan yung battery nasa taas na naman, di ba?
1: Alam ko, buong unit lalagyan mo sa baba. Para mag-detect yun. Tama na, bilhin yun doon o dito?
0: Minsan nakita ko yung hub eh, nag-online pa eh. Tapos nag-disconnect. So, nag-ano pa eh. Pero yung... Huli kami nag-usap tungkol sa... May labas niya sa ano, araw. Baka kakumarga pa, di ba? Pero wala, hindi na nilagay sa araw siguro, malamang. Baka tinago na ron. Tinapo na si gilid. Gawin.
1: Yun, eh, beredi para awal mo magkacharge.
0: lalabas ng araw, meron solar panel eh, nakasama, maliit. Lahat, isang unit lang yun tapos yung mga solar panel sa gilid. Kaya, ano, tapos may mga, ang design na maganda, eh, kasi hindi yung katulad ng weather station na may ipot pa na parang hélice o kumukot ng tubig, di ba, yung ulan, hindi, yung ibang technology. Medyo high-tech na.

0: that kind of thing.
1: Laki na nilampas ko, hindi pala. Ay, sabi ko, bakit may McDonald's sa kanto? Ay, alam ko sa Cherry yung McDonald's. Cherry pala ang mobile ako. Lahat maganda rin pag ano, nakatulog yung driver. Isigaw sa mic, kapit! Eh, bigla magpipreno ang kulo ko. Ng Electrolux kaya ito mo sot nun, di ba? Patakbo lang na gano'n. Talo pa sila ng mga sugar na jeep na bago minto yung jeep. Katakot-takot na bomba, no? Kaya ito mo, apak na apak sa preno. Ayaw minto.
2: Tapos ko rin yun. Kaya jeep kaming gano'n eh. Lolo ko dati, lolo ko mayroong tindahan ng tubig, bebenta ng tubig, may matakay kami yan. Dito pumupunta kami sa ano. Malalaki nga rin. Matagang trailer na may tubig. Ang bigat nun. Tapos isang preno, ano, di patsyak. Tinutukulakan ng tubig. Bigat. Parati sira yung ano nila eh. Jeep ng mga lola ko. Siyempre, bigat na.
1: Alam eh, kahit niya kong siyapo, kapunta ni Victoria, alam niya talaga naman. Super, bago minto, ikot, isingit pa, pero apak na apak na pa. Hindi naman nabubunggo, ano, ang gagaling. Ay, ay, ay. Baka hindi uso hydropack. Pero kapakan yung pera, 10 kapak yan na bago huminto.
2: Driver, isang yung nakakita mo. Saka ako po na nakatagilid na. Nakakita mo mga driver, isang nakatagilid na upo. At kaya ano? Dahil ano, pagod na sila.
1: Masarap mo po lang gano'n kasi maghapon sila nakaupo. Lord, masarap yung posisyon na yun, nakatagilid. Masarap yun. Hindi, pagod na sila. Hindi pwedeng umupo diretso. Kaya kailangan naka-island ka. Kailangan naka-island ka gano'n. Tapos may katabi pang si Kiwao yung kolegyal.
2: Dati, matigas ang upo ng mga jeep. Ngayon, hindi na siguro. Komportable na yung mga driver. Malamang.
1: Sabi pang kolegyale yun, kaya ganun ako po, Lord, nakatagilid.